Ya wo na nga fa wa wa lo po kala mo sa mo ibi spena usita. Ibi chon fa ibi la wan tisi man tasi fa mo. Ibi dance ya jo na wa nga sam.